0: hear the word of the Lord.
1: Open by fire.
0: Ma wadi ya hupu biye muwa tutuwa. Siye eradia samwe. Piye wo yesu di muwe. Preya. Mashaya na na na na na. Nikapaya na mashangara. Rapaya na mashangara. Ya moshapa. Nema kapaya talabara. Ya mahali ya tolabi ya talabara. Rapaya na malabali ya ta. Yandaba la

0: Ani mwa yuko e.
1: Ah, meje oso. Na mwani ye. Hey, Manson. E to kwani tin wa to mo fomu ha.
0: Eje ni mwa bo chire. En to kwani ye o mema ya to egu dada. Won si makọ to October top yi bi. Mi mango sei. Na mate se wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nchire
1: wo. Wo Manson, da o nyamia se pa ne me so fo tu mi fo. Na ka me mwa nipa bi o chira wo no wa bo papa pa. October top e ye djuma se nkonwa. Wo fo no. And track no siare no. E bi abam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi mien se bi echi no. Wo 30 to 50 miles. Fo go fide kafuka fu. Spray fo no so. Flower sa sha sia fefe no e be bo ho ban beti so sa ko si so be hu se dua bana sha sia aso kama foko dia so e nya dia reject ba ku mpo won sa be ka October top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na fa bi

0: Martin, my show is my own back.
1: Oba patofu, na mi so be hia sika. Na onye sika we hia? O ma mi su sinji na aka mi tumu sa.
2: Ma we so fa so na bi nu nu. Sika fia mi tia ne busu mi bia no, e so fa so no no. Mi fro ma pe, e no mo ba mi moa, e ni so bia bo ma ba su. Me didi na, e ye na fa so.
3: Aya kai se, abrevia obey my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a, e be ko wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabako mwa abra uko ya dia kwanko. Ya dia ananko nshia ebubu wabuwa. Uye umushia enyeye. Impo wako da ya resabia ebro nami yonu. Sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ubeti miyabe kama iwe busiana ho. Fao phone ne dial is star 165 hash. Ewo MTN suse siya. Senye my way ya. Kase no way.